dawe ono hi pason khwaji boro ten hi ba do yin le suno huno mi ba suno nu na yo le swa enyo e akringo na ha ga khone wa nu mi bo unai to fe na ha che e ro mo han bo bi o kwe ta me e bi o gbe mi do yo khwa na nu gon bo se khwa bo ro akwa wo we na si yo ni ho ma ma te po e di da ba li su ton ere kwal ha kwe ton ha fi ko mi pe yi zuma ha to du je kon po chi an fo fo fo nu fo don lo ba kun ho ro atan ton chi a pe sun wi bo ho sun to ji ken do me to che me bo a kun ho ro e cho ba fo wi sun ti bo han ri bo e won nu mi fa bo han sa nu bo a pe sin wa yi mo pe bi hi chi le Better in a big better, I bodo. Mime, Choma, poor hope, we see some air. Be ye, you know me, dear, I'm quite condo.